0: mapupahu hiyo ni kalapina hata mleleve nota nota hello bon dia
1: bon dia mulkale raja basani kai usheli wa mulkale aga
0: mi ba ko usheli wa kahe kirwani watu ba sheli wa sai sai
1: na shi ana buya ne ba okala
0: ah
1: ne no na ni wa
0: ehe
1: ah mai kara sa buya
0: oh ame sina na ya
1: sina na kana ba pile tini clear wa ne to tele shi Wanu mashashano wanakalipwe.
0: Ahe.
1: Kapea kivinyo kinirwa ovela velu ruho lasowa.
0: Ah, ya pea kivinyo.
1: Ako mute kwaka wa hapa liha atuwa mutere wa mashasha wa wanapwere wa.
0: Ahe.
1: He.
0: Ntovela vela uruho lasowa muhawa uwe esheni ya hira zai.
1: Mulu pale kapea kivinyo arimu ata anawote ankiwoka.
0: Ah.
1: Kenru hele shaka ko pole kemelo keno ana veraka mahiku mararu ba sheshe estumana ko ma o vela ve du kolo so kena va hi ayuda senalo no vela ve du kolo so
0: masitu yan neme sheriwa
1: ha
0: hina rueliwa
1: upa kara senche ni khalle sana mawani ke hino na kara sulta to me ke hino na uiri ha
0: ayo
1: ha
0: Oh, ah, man, so kaya ka ba bashaba lantuna wisai?
1: Mashi bashaba kentuno rawash kurla na puyampani wa muluku, kala sana karma ala sapa tuya voshi, soitora, shari, shpata, mashi ba, kuru sana puyawo, ko kalela, kene kete, kero kere shayue, kave kele, kishu kurla ka kereke mwinto, berekato.
0: Ah. Ah, hen, kaya ka isalamu.
1: Salamu yo pajera kinave le lihera akoni hensu ama marona pelau wana tuko wana lenke niro maravanonto naro korakana milta na mestefania arwana kalibu na ruyen sana kiro apo shigu ana mafausia kende kella kamma katante oremu kate ati mu felishi ke morle ke vateva amarka akal elena menti arumera arena wa amaraka wana kalipu owanya gana kalipu ko muhna tiye ipana amaraka keki hi yo mashasha no war wana kalipu kinave kella ya or na ma estania ya ta ka enkalna ka wenno tampe keroda sekella mama amaran kupuryane sinno suele sho marale tama thaka karo wala mulama ka anlea Asi saya kayanya hela tamu lang tante. Karo wala punya tu yang mangkok. Yang mangkok kena maraya. Senyamu kena maraya. Mana nyamu kena maraya. Ya pilih kena maraya. Kirwe kwa muter mbaba. Kehali ala kasi senyua kaya rasitu na maraya na anaya. Semula maha sama tiko. Nimul palya kawatala mulu. Semura wale mulu palya kalekere. Kalipaya sepuru lasi omata yu na maraya. Wer etoming kuile ole lo e khale umri ti humre ma elas salama ni le di ko cha mul kalya

0: Rata wa Zaida Shongo. Riki papa anywhere ni sheni. Anywhere hanyo. Enota tu sheni nyo. Gatokoni muhina kilati. Masakala runho lo arami. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ngaya kansina mama anywhere ma prosheni.
1: Emia no Fatima Maliba kimwiro ntumo tinno.
0: Oh ko mama ka Fatima Maliba na manantuo.
1: Na ma oswele shantana na manantu.
0: Ayo. Nkaya kae mtu mutile, mtu mutu kumanto bohoe.
1: E kumanto yele la bo.
0: O kala ni wa.
1: Ahe.
0: Ah. O kala ni bo alima liliwa kumanto.
1: Ayo.
0: Wow, wow, kachu wabo.
1: Ba, simpikiliwi tikitu, ba, simpikiliwi, seye, nintaratara hipi yeti sangu.
0: Ayo, kibaba ntiki na katobo.
1: Ayo.
0: Kwa chala, na, akine yarime la babo.
1: Hatayo, hipa hina mwane namu kilika babo.
0: Ayo. Ama singkaya kawani uo, watata.
1: Mashuani nino ni hile la siwa salama. Kintikishina. Owani makumeluaya.
0: Owani we.
1: Ama suluaga.
0: Owani we. Sotene tui hali. Ah, muluku nini kaliheria. Vakane nera ni huwanaka.
1: Alhamdulillah.
0: Nkaheka. Mete luaya baba nkelo shaka.
1: Baba wa meteluwa kava anakuya kichailuwa kishiriluwa kakikumela kutaiwe. Mure mungiwa horo mata waka wanshilo matipa ni vale.
0: Ayo. Enanyo hawe ele vale?
1: Wananyo hawe vale wa atamela wama hini.
0: Ahe. Ero kala enroa uro urukuliwa msoro opache rotokota.
1: Baba wa mungiha asha msoro yo uro umolela shipalame. Ero ka uiruliwe kutia.
0: Ai mai, ngaya ka isalamu?
1: Isalamu kina hapa kira amwanaka Fernando Pastola. Kimrole kamanaka nan Fernando Pasto Fernando di Fernando. Soma Fernando, Elio Fernando, Azarias Fernando, Ansha Fernando, Edi Fernando. O tena naka yale ya nrea kuhi kalangiru mwiliwe. Amusi yaka kitupeke kiroko kurani vale. Anake. Amana. Nasi musako teni kurani leo teni hikaliwira minkiru mwiliwe.
0: Yaro watumaka ni masina ya pahu wani uto tikineketu rikinintikina.
1: Vao voo kireke wira anake Elena. Amulubaliaka alintinya. Ati ati nwao dariam rokoraka Antoni nwao dariam rokoraka babo boke pai ke tufeke hasi mao rumaka babo na shimusi aka ya le pai kala tanki romuliwe ayiro ura ki ronyo kiwa
0: ayo
1: babo boke tufeke ki roke na ko khole le vale ke mfanye ke kunya to aka rumin tu shehe mata ne aka na masapa to rokoraka tuma sapa to Mara Arminto. Wanako Hanifu Yeru and Amla Marminto. Nakunya Tasimao. Nimanaka and she don't Yeru and Asimao. Nashimusiakayalo, then Nako Kole, Alan Kiswela, Alan Kiswela, Kina Vilia Isalam. Kitupeke Babo, Kikeleke Matipane Lele, Kakeleke Amrokorakama Hinyao. Wanaka Nelson Yuo. Mara Mara ponoti Ashehe Armintu o matipani Yale tampan kiswele matipani le o teni kinna vileli salamu na ala hinkiso hinkiswele
0: Nihashu kure
1: Imale la babo Miyo reti kino mkula kula kimtiki herike uratio wivo
0: Ayo ni omata nopanyue salama Majokowo apanywa bale iruwe mikomba isalamu.
1: Kinrom lela manaka kiwo tenrom halela majokowo.
0: Kwa shukuru la mama.
1: Kwa shukuru ni miyane.

0: matipane. Masimama ola hikilela weka himmatipane. Wani omata wani wu. Wani yokurani enanleke ho. Wariaka maisuri. Wari maisana vale maisana. Maisana maisuru sheli wa maisana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Insinani animwera maprosheni.
1: Senaka kilitani wa Felisi amwanashewele wana mtholono.
0: Felisi mwana mshewele ena mtholon. Kayaka anamtholo mashelele liwaya na amwera rohevera vende mawani.
1: Baba wana mtholono ngiwa leo tepa. Nikimeta kiroko kersha kukwesa. Inai.
0: We on non rosha kano atwe roke amlo mpeka mnene mluku.
1: Kratene.
0: Eyo rereyo.
1: Kahimu shewele, wana shewele.
0: Wana shewele.
1: Ayo pairo wa shewele wa kahimu salaka wapa pairo wae.
0: Ayo.
1: Inai.
0: Mano, hano.
1: La pisi.
0: Va au kala we ranroro kresha no avahiwa eversi kulwa yanroro soma wapia wakati haya walaiwo ashuta farterna tu.
1: Kashuta farterna tu baba.
0: Ahe. Eh mahi kwenya la vani hawe ukala we ukala ini we ukala shuta farterna wani mshukuru mluku.
1: Lape.
0: Kahe mahi we warwe la iwe mapuro makino kala shuta farterna wani mshukuru mluku mutayar suni wivu. We tiwa alisha.
1: Nini mshukuru ni nina tape.
0: Ah, ata ersu wa hala.
1: Ah, hala kata he.
0: Ayo. Ah, kaka isalamu.
1: Isalamu kina wike nila maraka Elisa Shurshi. Manaka Ivani, Setu, Elena, Nashmi, Shinoka. Mweke la gengwesa naka Armando, Amana Shuse, Amana Gileni wana kuhusi hu, Papara Kashortao, Papaitu, Asha trako hotel ni kituwela naa kapahi. Anasha wende hotel. Nakiri sa hotel ni wajilikana. Kero ulo wakitari panao. Koshukurla.
0: Nimiyo koshukurla tokuwene. Kina pentela wira tu. Kerisha nurowe. Tiri yamulo mpemulu kuvore rabo.
1: Negeka.
0: Ayo ayo ayo ayo ayo. Tini mahi kwenye alatuwa njene karero varjisha. Wakalai ni amro wakala so kerisha wewe woro wiwa ya himansi ya ukirwa ya ki himayomi. No kerisha waya uyongempa vela wo. Masi mahi kwenye alatuwa nari ya tuwa tukuwa. Bundia.
2: Bundia.
0: Ah, nkaya kananawe wani wo.
2: Awani no kinono shaka wo.
0: Ayo. Va a kumela bate wala ni mwira mpani mpani.
2: Wa kumela bate ba.
0: Ayo, ayo, ayo. Ani mwira owe ba?
2: Ki mwira la ta umjani wan.
0: Umjani wa murupula.
2: Eh?
0: Umjani wa murupula.
2: Umjani wa na kumwana ai.
0: Ah.
2: Na tuwa kumkela.
0: Ahe. Nsina na ya?
2: Sena kiniri wateli ya shuwaki.
0: Sheni, ahinire, wira sanova vinye na nira ka sanova rupaka. Apanye na wala pila.
2: Atatu kirola kela uto lelo.
0: Ayo.
2: Ah, kaserta rukimare linya.
0: Ko, muluku tamahala.
2: Ayo.
0: Vanton kaya kababa, muluku uchali ya ruwa tuwa kukumua. Mete luaya.
2: Nadu vansha wakindo weso ni kaya tamusoro waka. Ah,
0: vo kantu na waku vo mali hunte shunyu hipie. Yo onkelo ro hempo anro. Ah.
2: Kasara kasar taronte shunyu yo.
0: Ah, o won ro hempo onkelo mpwe hiwa.
2: Ina.
0: Ah, kanyi herma yo he bai kilu o hepa ni muria weni nina no se yo.
2: Nari.
0: Ah he. Ngaya kai salamu.
2: Inawe ke laia kansana tomashi. Eni mwana kashilta, shutina, lesia, sitini, turanchi, wamosa na matiaka, elena, na...
0: Ko ani mwa chawa chawa thowa thwa umsi awo.
2: Lati wa kaya ndraya ka.
0: Ahe.
2: Ena kunyata katelima. Na menia.
0: Ah.
2: Na mama kelisa. Na papa kanuma katelisha. Ina siu koko tava.
0: Ku mo mo pera watu mo mo lesha watu.
2: Koverai.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Ani mo thukumela telefonu umnova umurani meneni mo. Kosho kurela nunu.
2: Ayo kosho kurela.
0: Ayo watua niwe kaliha neke umuluku achali yeke. Ina.
3: Duka.
0: 4 horas e 12, 13 minutos. É 4 horas, eu chaco no minuto, mlocone, miraru.
4: Porto interrompa seus passos.
0: Soli canacene. Ora trawa Roberto Carlos, ora que mulher de 40. Se põe lá, nani hakalali hasai.
4: Toda mulher. Por você me quero ter.
0: Porque me quis pavelo suela vindia nyumo. É carwe ndiaka, carwe lo tele un ko nuru. Kaya kawe otenle nyawo. Yira sai, yan ruha yo pasisa sa. Ter ter o enlia nyuwo.

0: sipo la kimanle o mwaka kanyahoe. Masiba kala mulpali akala va roho lo arami, aramu lano ni mwirongwa niliwano. Alpali hun kahaya ka bondia ani mwira maprosheni.
1: Bondia kai kihali.
0: Makani makani, sinani ani mwira owi?
1: Omiawa wanakao.
0: Oh, omiawa inakavo, kaya ka omiawa inakavo ele.
1: Lakini alhamdulillah, wale yote ba. Amu hima roi chao, amu ana mwacha.
0: Mwana mwacha howo.
1: Yo wo lo chao.
0: Ayo, kahi kini papa ko wo mwacha ha omiawa yo.
1: Tuwa ni duwa salama sana ba yuto kina cha kongwe.
0: Ayo, mla mwako wani we.
1: Kula bano kile kwa salama ba. Kapela na muli hana kwa mwere kamuli kereke nyungwano. Kwa mwere kereke nyungwano. Kapela ayi ya mpewe.
0: Oh, bo, wani wa telefone murnan li?
1: Ayo.
0: Oh, kuja ataka mwa mtumela?
1: Ayo.
0: Ah, uwa, mwini pentana ayo. Mitoko sikena haku mpanya na ya telefone mwasapa iso. Yo. Ah, masinkaya kababa hosha, mete lwanyu mtukihewe era mpie maporosheni.
1: Saka unye kababa. Kendutule isuwa rita kabale. Droge warra istayu.
0: Ah, mundro wa umuira.
1: Ah, kimpo kame maka.
0: Ayo.
1: Nenu.
0: Isalamu.
1: Isalamu, kimpo chafatua kwa wakinamu kelamu harkala wala urin tantunio. Anaka, Guelma, Airiki. Asisa, Aaron. Kavinya kwa wakumuru wali papa kwa wakiyara mwajaha. Imama kwa wakiyara tabe Rosa Martinyo. Kavinya kwa naajama wakiyameru mkiti wa mwajaha wiko tene. Kavinya kwa wako avitinyo wakumu kumarai liwo. Uroa jini maka kumipajaka. Kanle, ayu saldo ni kuhuyi. Ah, otene tu arero porque viene varo modo no dira
0: va vanro vanimo chapa ho chatu
1: ay no pero
0: que mujer que
1: mala afera no otene van a caro chau va a ventina so sabe que ha que la afera no otene carne que va a una tu otene ni tu ligero borazio ni mo a ver que lela a ti pichu wa o benele siwo yo pa yo yo nyere na bo pichu ma wa ro ni ho pa yo na ma ko ko mo chere ni
0: a ti pichu
1: ni ka ba bo a ti pichu ma wa ka ni ko wa ni u wa ma lo wa mu cha ko tene ka ni ka ba bo wa ni u mu ti a mu cha ko tene na la ju re no ka ku la ba ti ha be tele mu ko ya ka an te ne ka tene ma so sa
0: Ya shukurela miya wa wana kavo wani na pentela wira ni kula na lelo viri helwa sorera.
1: Ni wale ben salam.
2: Eu só quero ser o seu namorado.
0: Impabelo kala winyu pahi.
2: Não quero saber da sua vida, sua história. Nem...
0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Nsina na ya ni mwira maprosheni.
1: Angelo Ricardo Tivesi, yu na mtuwa nisikia apikina, umwira wana mtala mne.
0: Manu bikina wani wana mtala, kaya kaya mtala ele?
1: Kaya mtala ele, nisana hiya salama, kwa hili yu sera yuwe.
0: Yira kango?
1: Utumi hiya makuzi ya papahi.
0: Mete lwa ya ntolelo ba?
1: Mete lwa kwa hili, mpela mkusha papahi, kwa halami yaka kiro wana mirikatu wei.
0: Isalam saya?
1: Salamu wa pajara kinawe ke la araka aili wa pajara alfira alfertu tulinya konsalwish kikawe ke le anaka otene wano kawe ke le amama kandidako ni hengiwa Teresa Amurani atiyo Antonia Murani amano Armando Fahari amano Kinawe amano Domain Francisco Diamantino wano kawe ke le apasan oradio wa pajara kinawe altura Adelino Manuel Okuru, Amanuel Lelea, Akipujumo Penenensi, Aputuli Uriyo Natukua, Arashapuasani o Mikrofoni, Wendo Kinaze Kela Ampatane Kande Elie Shikoleka Tisarvizu, Kinaze Kela Ashaikolo Kazate Anajapiri, Arrekule Yanapita, Apele Menesho Anajapiri, a pedi chiki quando ti tocca tiro a caro che le a fede buona curru saro le che alle salper tu sei 622 ma tu cammala mio che tu perché ne che la comunità te o tene una tran
0: mi consucurella a tu anio e se li umretele
1: obrigado tanto era de con salama obrigado
2: uma lágrima cai ao lembrar
0: Roberto Carlos.

0: sabe motho wa rothela khone ko ha so tuli ombe sha ko hiyo ri ri a mbenye nka kila thini nka ya ka yo ten leni mukilele ke baba metelwa ya ira sai muiko
1: não quero saber da sua vida sua história nem do
0: ompanya mwana nyo muiko ne mapapinyo nyo Ma hai pavelo tela miro muhimia. We e nar ke hochela. Muhate so himia.
1: O seu namorado.
0: Kamaswen lewe o kala no ni mwana ni mlopa na mkinaku. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Insinani animera ma prosheni.
2: Presidente Maria, animera wa grazie.
0: O wani wa grasiu. Nsuna ya to kwene ni mpio te iwene. Nsuna ya ni mpio te iwene kai kireti.
2: Parece bota ari reti.
0: Ah, ya rom te vela telefoni wo.
2: Na hata kamteza leto.
0: Ah, nka haka baba hosha rom ete luaya.
2: Kami tena roh eteri ako feira uwe. Inga kina wani
0: wo. O wani no vakani vakani nini mshukuru mluku. Kaya ka isalam.
2: Salamu jinime kala marga selia ma inasio. Baba ka namuluku. Ma ka daimoni, ma ka siliva. Baba ka bahuli, no kala wampilawe uwa. Baba ka shuwa, tato kala wampilawe uwa. Baba ka mbitaisho. Tato ki nara kile la kunashara ya. Ma na ka mara pisero. Manawe Teresa. Menaka Faransa, menaka Meninho, menaka Delisa, Miniza Galela, Rabuaga Mushito, Miniza Galela, Miniza Galela Mario, Miniza Galela, menaka Teninha, menaka Perdinta, menaka Vanelta, Miniza Galela, menaka Salia, Primaka Carlucci, Primaka Paulo, Primaka Alfani, Siwa ka Mijani, siwa ka Liyashi, mama ka Mara Zeteyo, ni manawe nanaye, mana ka Juwake, nanawe nyawe Apernardo, mana ka Sonia, ni wanyawe Daniele, mana ka Tominku, ka Gutika.
0: Ba, shukuru murimo hata ela.
2: Okita ela, ayo, kai kina uo.
0: No, shukuru ela, chao chao.
2: Obrigado.
0: Quatro horas e 26 minutos. Bonito niwa Abílio Mandlazi.
3: Mama na wanga ni
0: lumule kwa
3: na.
0: Mama na wanga mi. Bom dia. Sina na ya ni mwira ya kulutusheni.
4: Mwira kutore, nini ya ishitu sezani, ni mwira wana matu wa Pairo ni kumula.
0: Wana matu wao ni kumula.
4: Wana kutore.
0: Nkaya kaini kumulele, ni kumulele, salama, salama.
4: Wani kumula kwa lukutore, nini ile ni salama, nkana hili ni salama, wani nishi ni salama. Kila, wantena uo.
0: Wante nanno bakani bakani nkaya kamete lwaya vahosha ruva
4: Yalukotore vavasha kendo shukuru muluku keresha uwe No malaka reka wate vakavava ketwele kena shar naka
0: Eka
4: Hayo mai
0: nkaya ka isalamu
4: Isalamu mio toka chara kimaha ustuti uo Awe tuhana ni apalukotore awe makuwa na awe kunya
0: No shukuru
4: Hayo Kwa kawai kisalamu amara kala wamina kantore Kawai kisalamu amama kwa nyezu wakala hamita makakara Kivai ke roko raka laurenta zezari nchanyo ni wakatera Kivai kisalamu roko raka santi marumantu panya ni okurari Kawai kisalamu anaka ote ne toko ela Kirote apasa ni oratio Kawai kialdura alama mkivekelela isalamu hiyo Yateli ndo manduweli salamu ya kapi le tuba si salamu amene we no khale mene ya uisha ke ala salamu babizi nyo ya dikari uwe salamu anzi ya o kesa katolika khale artu ma ke na salamu ki hava hi salamu yo na nyo mario khale wana matu au endao mi al kutore o jukure la ko pika horo nikumu la wanno
0: Ani kumula na pentela wina ni kula nolelo mluku akali hereke hevri heleke wasorera ne kumi.
4: Nimiyo ke lote la wera rati unzampiko teteke unua opieka maiko manchene.
0: No shukurela.
4: Umarie nteko salama.
0: Amina.

0: Bon dia. Kaya ka, ano mo irawin sina? Bon dia.
1: Bon dia, mano. Sheliwa.
0: Mana na ko, sheliliwa. Kaya ki haliwa niyo.
1: Ko, sheliwa niyo. Mano, ikata ino kiso sa pa.
0: Elinye, le mi kiri ki no ne haya.
1: Ora ki na haya roko lare.
0: Ayo ayo ntoti yo ka himi akaba ka le shaka wero no khalo khala ka wi kwa zikina ko mutuni mwiro mutuna masivale mwa hawo we a wa teliwa masivan ka haka ani mwira wo we ni sina naya
1: sina kira tu no asina ke mwiro ka ro mwekane no
0: ah o mwegani nka haka amwegani a shilila siwa bo
1: mpora ko bashia sana masitampea ko me otakala ka mwiga.
0: Ah, omega ni wana lokovo muhinammo kalaka wiro mpawe lo tamulela kawa.
1: Okampuana panya.
0: Ah, okampuana panya wa. Kaya ka mabaha ke makoma somsi awani. Yo
1: pata kina de ke la ya kala Antonio Teatoro. Mwanaka Ofelia na Ana. Teatoro ene. Alisi inyaka nkipenta na la inkipenta. Nandana kari wankosi wu. Mano waka shehati wankara wana na okobo wata na la hoteli praizo.
0: Maureri nila.
1: Ha?
0: Ankala mpoma. Alpali wala.
1: Aya rima kamela.
0: Oho, masimuluku hacha ali anirapi hama ito.
1: Anu waka ankalo shkola wata na la matro wasalama. Nana kene. Atina serteriku mpora ke mwana ko ke no mulelo hiyo no tano rotu ke liwa o katea
0: ayo ko ayo
1: ayo na mtu tena mama ko ki arankala wanko shiwu apa paka ankala wana kapati ya latu ashe ke leu mavisi ni wako tene na atuya la naro rati Mozambique kwa yo kina ashe liha o tene
0: ni ashe korela iyo nunu wanyeru wangoshi
1: yeru wangoshi ayo.
0: Nekolo tushe mbali?
1: Kiyaro wanko si ositati wane pa mpai romwe.
0: Ah, mpai romwe mbili.
1: Ah, so papa kaya kume washe kele mama kaya kume tampo osora.
0: Ahe. Masikoti ile hanni kale herire pa hii alesha.
1: Gini tentari tumanu.
0: Ayo. Ni hashi kurela.
1: Tapo, mana musikana kunyato otoka nchelisa.
0: Lape?
1: Mana wese kana kunyata kanchelisa.
0: Ah, ento wewe manene muluku antu no kimana kayo.
1: Ah, nta mwaponya kunyata ke hasheliha.
0: Ahe. Inkela walilia kapiwa mbale.
1: Sa poco te posu kor la mano. I oturu e pila mano pa robar ro kai fácil.
0: Masimpako tipelele hihiye.
1: Wo.
0: Ayo hihiye ereke iya pa ereke si sampaka kalai. Chao, chao.
1: Chao, mano.
0: Mukwa ha karowen karongwa ka o karowen lo hankawani ka he karowen le seyo.

0: Masuhano yana micheka yopa cheria kileliwe sinesa uukula ana munche neno mpanta kinihimia wa mukalelo a marerelo enrero wa ilikele lana munche ne kinihimia a ena michekela
1: hali samawane mo wana michekano
2: okumi kokhanle mashimwe ha wa kamase tepanela na mwana khari wa re ba sa kamase ma sempre nira ni bo perre korwa ma hospitali ni anira ro wa sa hospitali ma shi 8 yo tu kamase to hira sarambo
1: ana muchile yo
2: lana ana mwana korwa sul na ana khulupa ni ra phanya kamase nira na tikinyira ka we mro hospitali sempre
1: Masivale ya lale sa kala atukia siwe ni nano ba anikawa samirete mapuro hiyana sa apia wani pia?
2: Masi wu ewore ya nipia masi mahiku ya ni alerua mirete tisinto kaniba hereriwa. Masi kala itu mwisa na pahen ya nika wela pahate o vela vela o mutoni ei ola numu niha ya ni mwaku vela. Masi mahiku ya ni ala niwiro ka mirete titongwe na hako hasa shine ni hao.
1: Wale kahika hima ushuripita le kahime ya lale nkawa mirete sapoli u...
2: Nika yuwa aten sana suri olelo arsa wupa yuwa kawela satu yara
1: Masivale kivanate lo kala owani no piwe no kivanate lo uruwa ama opachara to manika wala kaireta po
2: Masi apachara uisho na sina matoto wakina ya ancha wekala hile Masi mahiku eni alawa kanchawa ya yuwa ni roa pahina anava hiwa na roa mawanye na tarotaro pahina tika haicha waka namani bahina donya sana yale boy kale problem
1: bantu mtakosheni wa bari okala wera wa tateka tu so wani huwe neno kiba kwenye atu bari hamitukumano anera sai
2: mitukumana pahina na amro wa mamuta tende siwa wale kikilati kwa mukachone pash mama ni hireke ni chauke ye pahim mirete pahisore ra ate hi potu pacheru guria nyumna nona ani rahuzi salale nto mahiko ena lakina le yona ya uria kawe yani kala sana anamane ale ya chawi ho yani pajara thowere yu akarun asu ila twala ni baramteko mahiko ena la tu ko poto onchawa anona sorera ni mreto le ni ro hol
1: na kala o katule bale wira ya kaiwa kama thabe apuli mithi bala re di moskite ra thonche ni ro bo moru haireta khenire ya
2: na ta khenire khenire atanche ni thongulela yao
0: Hasina hamakuwa Nimika makuwa
3: Yakao Iwile wambula
0: Ninatu otitimihea Hatani rowaka ilaposo kopela Ninitoto peliwa Hariwa makuwa irashipeto

Isi sani vado ah muradi umanyi ni sawa kila samukure yu nirki halishe ni social diwa. Setora ni minutu muloko mosa ni mosa setora jions minutus. Sikandia huli mali hana ninropa cherena ve. Mupu shira ya sakandia huku hasmanele na venasuli hakale. Alikani horatenesha. Mto utana wana kale keoro kwa sikandia huu oro wakulaka etiminko enirwa. Programa ile ntuki wenoku mihirwa ni abudhuli afai. Bombie hali shito shililiwa.

yoko ha yopa cheria ya kandia hu oko ha esmanele na konhewi musuli hima na masheni ola ohinantiti miho konova apala utuwa nyara pahoni mutuwa nyara opuro harashto kwene yanlala pahi ya diaka hehehehe.

Nawe havala di amo kita empanyar vi na mwara mhano Ellen Antonio humuhikati ha kula na valikani ha naka na wapachera ha kula likani ha masimi hupisa muhupia aipisa oni panya anarwala di atakwene no amora Now ha huva kina ya kunle alikani horatene sha Mehupi ya taro kala tokina amwata to arami wala kahi kini Ahe, kahi kini ampon lele she ni evo si isu ila Muhinda maso waka na samukurayu Narola di ya joven fui nyu ame guti totus omunapo hakula alikaniha Narola di Benjamin Orasi

0: we pa wa flexible amuseni lipi hebeke khaina hi lipi hero no titela iwo rapile se makari pe minuto milo komishe shene mitana misheshe wala kere 14 horas ji 49 minutos ki hos gramu torti ko mikotha ko manelo ikina ko sere sonu wala ne kan su 67 mafora 2026 zeyo tinera ne ya o maroko baba vanikela hu hiwe wera mpira opa keria avarane ti republika demokratiko kongo atinke ni kosha marfi kosha marfi omushinta kongo mpira mosawo makula ethiopia aloliwe ni maroko dojau Camarões a mulon le uganda 1-0 tunisia aloliwe ni egipto 1-2 hata 2-1 alikanyi heti argelia ni ghana 2-2 Senegal na África do Sul 2-1, Oshintio wa Senegal, Oshintio ka África do Sul, Tanzania 3, Moçambique 0, Mali ni Angola 0-0, 1-1 Marroco ni Tunísia, 3-0 Uganda ni Congo, Olampira Urtikio Mahiku Mulokone Mararu, o Mahiku Yahu Mulokone Mararu Mwingu Lufanya ni Yahu, Onatika Camarões, ni Costa do Marfim. Costa do Marfim 2 Camarões 0 Egipto ni Etiópia 0-0 Nola otikiwe mahiku yeta ya mloko mararo Ia tiri itonyerio sa mikuma nelo itikiwe mpaka va Nere lampanta mkutano wa supu 17 Kan, mwaka wa 2026 Opachiri hiyo mpirola Mahiku yaeta mloko ni mararu Mpaka ba aneta mahiku mloko ni maili Ni matana maili Bawa ni himia huwera Oleke la wakati wakani Wohi ya ntoka ka himia kawawa nyere tiso Kariya ka Onikela opachiri hiwa 14 horas Eto nyerio Eni himia huwera 15 horas tonke lao barana Angola ni Tanzania Zoito horas, mikutano mili Afrika do Sul ni Argelia, Senegal ni Ghana. Erekento 21 horas, tonke na uti ka Mosambiki ni Mali. Ia tiri tonyerio, sorry kena sene, nir lampad na mikutano se ya sa kana subuza set, makwara wa dojmidi iventi i sej. Variari wa iwarata so sheria ba hiwa mpaka ba anamati kaili Mosa elapo ya Uganda Mkina kwa ene elapo ya Okosta do Marfi Tani ala masina ya ni nosuwe liheni Oleke la wakati fakane mumu rati yonu wanaka Itonyo rosise ya Kani kalakalaka wakati mkina kwa ene temurela Na panyiha ale akanele pande wariana Ahe Namati ka Obahiwe ewaraka yanchano Mukumanelo wa Uganda ni Congo Onihaniwa Mubiro Ena Onihaniwa Mubiro Walamatika a Uganda Subuza said Vano namatika a Costa do Marfim Naveto obahiwe ewaraka yanchano Onihaniwa Sise Yowo Ambulu wanle mwaka ye Wote pale shababu Kinera ole opa chereke himiaka Aba hiwe iwara kapele sanchano Mwana pieri ya oba hiwa Kewara kela yosheria Kahe kini tunumele tonyero ni kuma Onlaka ni wanamuteke liwa kalawera santu jogushtu Ore hote ni hiyano Mapara santu jogushtu botarde
1: Patame na gale kwa tekele kwa pono duke mishito siya sana mpulensi mkwa hola weso wa neshishe Pantra marika ipeni ya nari mkambo wa pakumelo wa matika spoti kama sini kubula mgovo lash kubula mgovo la nikuru smane le evinre lele ya drink ya musaru nikuru na sonsi mao mpira a malenle nikuru na kupula ni sonsi mao amlike ni henevo weso wa ishita na wetu Pantra marika spoti kama mpula nukuma sana marika la kubula mgovo lash nikuru na mpulensi mkwa hola mutano dojmili weso evinsesh na marika la kumishito mgovo lash ampela ora kusampi akela hon bichisi sana mpesa mala sana tu kampera kiaso masaruna kadam letar washin tri wa we so ake azuli simpera mitam tu kamili tu hali pele yobu yirani ansana babu washin tu anu kuna ki azuli masarula na kadam letar mutra banto sport dik mahola na polis mitam sana spera kadam chiche rodri kanu kuna kupula na pampa kuna tala mutepo mosa wanto ana madrika makuru mala rodri katala nchana na madrika kuna sport dik ampa masarula kala anu kuna na kupula omugovolash ama madrika sport dik

0: gritaban quasi. Non llegó de acontecer porque pensé en você.
1: Já 6 horas e 2 minutos. Ora tawa 25 muira. Vakane pa hiwa halela baba. Ka hala wota panyane masi. More li mluku nera miwa no mpiaka masi kebo era ni ye yota khala. Mi kumane lo sa la liga el apoyo Francia on tika 21 agoras. Olelo baba Brest ni Angels. Lille on tika ni aure au shire. Lorient on tika ni Le Havre. Lyon on tika ni Lems. Marseille on tika ni Rennes. Nantes on tika ni Nothing. Nantes on tika ni Toulon. Nice on tika ni Metz. Mikutano sotene singoti kwa 21 maorashi. Olelo vava, okala so Nice ni Metz, Paris ni PSG, Strasbourg nkotrika ni Monaco. Mikumanelo sa ulo, shene timi nkwere so tene ya. Ero kale rie sai. Ay, ay, ay. 16 horas e 2 minutos. Olha que lá. Wakati wakani no mwiwa Santo de Augusto. Onruhela kamkutano la wa Sporting ya Wampula wa Mosaru ni Kupula Football Club. Mpira ontiki wa onlaka ni wa namutakeliwa. Santo, shinkaha ya mpata wanda liwapachiriwa.
2: Kutama nekeleke kampani trawandani wapachiri na madri kamutra vani pweni ya nari mukampu weso ikane kwera ni wehe na mashi nitremaka ipo katokoro kala sporti katokoro kala weso kupulo mgovo lash kupulo mgovo la mpato pachiri avolongwe ni kuruso wad kupulo mgovo la avolongwe mpato pachiri ya womutiatia wohishova weso omukorakuri ya kola sporti kwa mpula tenrowe hampani trawandani makuru mbali anrope la anrope vela weso oshinta hata makuru ala omali anrope vela we mkumano la omale kari pele jiminku apulida na mutepo hatoka na mutepo masamosa nakala nukuna masamosa wa ushinda mpiro la dukero dikiwa okampo wa ovensuku tushuri kima kutuliwe masi mutaratanaro mpiro la weso opitukushi wa wadikiwa lakana na mutikiliwa lakana lakana na spodi kwa mpira mutarara madrika nukuna mgovola romarika mutarara madrika weso tekaru nukuna mgovola malaka homo lewe samuru wa madrika weso la nukuna spodi kwa mpula zainalu haki mutarara madrika mkushi tanukuru weso kupulo mgovola uruho mutarara madrika kupulo mgovola Omaina kwa vivirini hama mkukuru kwa madika vale Sporting kwa mpulo mulewa mbuchirima Wa madika wala di marufu Anukuna kupulo mgovo lash Wavira marufu madika nukuna mgovo lash Namushi ni omorishi madika masawala kupula Mushi ni kuhimetu Mwena kwa hulo malaka weso Wa witila wa matavi Wa madika anli ya nukuna na Sporting kwa mpula Isa ntore panto la wese sawanali Sporting Kama usali kupulo mgovo lash Mwena pato pachira omali makuru omali Leva aishintane Ntore nroa wahenro wani ya Panto la wese sawanali Kantokuwera madika la makuru omali Anoro wapanyera va Mvirikano wala ropenera murarelo na malansana ushindi wa Ake Azuli wa mpira metro mutiki hamili ni Academia Militare wakari petro mutiki wa mpira mutla va weso na wa mwalo kuma sosio sportivo wa mwalo makelema kari pila va akademika ona kalavelya rume kapisa madrika nukuna sport kwa mpira madrika so de mulumi nukuna sport kwa lupi so mvo na mshimo era madrika on rovo ni mutla mvara mpira wala weso kale anli nukuna na sport kwa mpula mutla madrika na sport kwa mpula mutiki mpira vale weso na mela kuhola wa madrika wala timulumi omole mpira wa muru wa madrika marufu anukuru na kupulo mgovo lash uru mwole mutu na madrika weso da weso sport kwa mpuka madrika juwa mwanyo madrika kwa sport kwa mpuka mwole weso wa muru madrika mutu na umakilele da nukuru mwanya wa vale madrika kelo holo anukuru na kupula o mgovo lash nirinto mpandro rasi nsa wanani mkuru manli nika nyomo na mpandro pachira omala ishinda nevuetu yisa ntu mutu na romani kwa mpira madrika nukuna sport kwa mpira madrika weso di faizal ni faizal madrika nukuna sport kwa mpasa madrika Shirito mwanamarika shida spodi kwa mpula. Weso, morelewe so uwe itala wa matavi wa Adel Albertino. Marika nukurula na weso kupula wa mgovo lash. ntomukuti marika albertina kupulo mgovolash omudikitira valo lepele opya mushini ni mohano kreka mwenye alvaro juro kale herwani makaro kaveto stefan samuel ni atija slemani promeke se per madrika nukura kupulo mgovolash marika alvaro mavran albertino anukura kupulo mgovolash omba makale mutra madrika kura sporti kampula zainal zanova madrika morde shukran madrika weso levenke anukurun la na sporting kwampula promeke se samata amarika nukuna sporti kampula arumpa tupehewe walikura kupulo mgovolash madrika weso ronsi ola difaizal musukla faizal we tell ya shele tu madrika sporting kukumi ya balele amarika ola mutra la sporting kukumi amarika kupulo mgovolash amarika sporting ya himpunya balele kupulo mgovolash orhol madrika na stasu waka na stasu amarika amwesa sporting kampula makre mutra madrika nukuna sporting kampula orhol madrika sporting kampula madrika faizal ola makasa kavalo kukumi higwa na madrika nukuro kupulo mgovolash moshini kohimetu hirato hano mailiwa mamvara mpiro kwa Albertino anukuna kupula omgovolash ndira hum pantrola se sawana mli mul sopra ka mithanu hum pantrola wa mali hera wanali sport ke kopundre tu kupula mukovola kopundra wetu mbro mai kaisa marere marere wan mbra ampira albertino anukuna kupula mukovola mbra ampira albertino wan ka putula koro ya nchale kamisa koro ya nchalu emi sa koro ya nchalu chapato sawe koro ya rancha umutu mukusha marika kupula mukovola ka marika meroitu omba marika ko tusha kala marika so te kanush omba marika kuru mukovola akupula mukovola omba marika mjase ati kala marika so de shiraise marika kupula mukovola patu pe ya sport thank you so terra kwa balle madikola ngeso kreka ove ave ya rubeke sa madika nikura dikwa pokale kapeta oshletu anikura spot kwa mpala opese madika mlume bene mlume madika spot kwa madika mo 30 anikura spot inko muyelela okushimuta mutra madika himina wabale akupula mugovola rubisa rubone ke sa madika kuru nikurula na spot kwa putre fani ya kanle na makomali hapa marshante melene ureka madika wera ikanyanye ke vandere la yavo rubone ke sa madika nikuru na spot kwa mpala madika de João, muito marica João, anukuru na Sporting ka wampula, oromela kampiro holo, ekemishinta sana mpulesa mukwa holo wa neshe, oke kama yuko hawa neraru, woni mutra marica nukuna Sporting ka wampula, wari parupe ya nukurula, oka marica kupula mukovolash, monuti anava makele mutra marica zainal, zanava marica lega, lati faizal, marica nukuna Sporting ka wampula, vete marica zainal, eriaru e kampu, oka marica tusewe, oka marica mulumi, oka marica Sporting ka wampula, oka marica 45, oka marica de João, anukuna Sporting ka wampula, oka musha João, America spot the compula, over America Lesson Murset, America Nastasu, Nastasu, over Nastasu, over Nihai, Julian American, Kunukupulum Govolo Kale, Ola de Marofu, Rebecca Matata, America Kuros, what the Copa Casual, number 45, Murica Joao, over America Kunakos, America, America, number 15, Capital, Shelitu, and Kurun Lam Sporting Kawampula. Ntomusha kapitan Shelitu, anukuna sport de kampula, ombani matata, ombasi marika ola de João, ombani marika joira re kampu, monuti na melo witela we kampu, orimbato upi her marika mo 30, oka sen marika cross de Dilsoni, anukuna sport de kampu repato upi ya, anukuna kupula mugovolash, marika la Dilsoni, ombani marika Zainal, zaji sanova marika Shelitu, obasi te marika sport de kampu vite kene kampira, ombani marika repato upi ya, anukuna kupula mugovola, marika na stasiu, morusha marika na stasiu, morusha nokohimetu, orumho marika kupula mugovolash, ombani kene kampu zasete, ombani marika mzoitu Marika kalo kelo hovale kupula mukovolash na moshi niko heme atu vale oru hovale madri kumutulava da nikura sporti ka romela ka nosa mpua makampu na madri kupula mukovolash muku miha mpua maleka lana muka madri kalemur 15 kapita shilitu anukuru lana sporti kampula omane kapita shilitu na mkuru sporti kampula o kalene madri kutu kutu shaiwe anukuru lana sporti kampula kama madri kedisoni anukuru na sporti kampula uka teneru kaleko hovale madri kwa bakuru mali etika kama siyo chena naka ovalo herene kolo matavini trava anukura sporti kwa premier kola de anastasio over anastasio tere kwa marika kailingwa li rarura marika kwa kupula mugovolash over kupula mukal marika mrno kwa marika shailu wenye ile marika anukula na sporting kwa mpula ni soka turukela kaiwe Nakuru mali kanyanya ka Europe na machine tema ka press tema ku kremishi tan sia sa Nampolense zitikano kampo na madekeliwa Rome ka marika motrash ka marika na moru anukuru la kupulo mukovolash over na marika na moru anuko kupulo mukole pa rupe ya wa sporting kampo ka na pero ka le ali anukura sporting kampo la ovonyali anuva na marika murkins ka marika shelitu anukuru la na sporting ka wampula over na marika sporting kampo la o ka na marika la sote anukuna sporting kampo la omane ko viri na marika anukuru kupulo mukovolash Urumeka isa madrika anli kuna mapara mpira anukuna spoti kwa mpula Wamukusha anli madrika spoti kwa mpula Mudi kitira vale Uyesa rumelaka mpiro holo Yeka li mishini tando saa nampulensi Nakula honu kambula mudi kiliwa Wapamela kwa mpula Yeka mishini saa nampulensi Urumeka isa madrika anli anukuna spoti kwa mpula Wambani madrika mbukwa tukale Mulumi vina mulumi Mulumi vina madrika kutika mwono wanyoto Wakani madrika kula design alvira zainal Madrika skor spoti kwa mpula Wambani madrika kutika mwono wanyoto Wadasa madrika kuna spoti kwa mpula Mkushi mutana madrika kwa kupulo mkobulesh Wara kupulo mkobula kwa madrika marufu mbanya marufu Madrika kupulo kwa madrika Mulumi anukula spoti kwa mpula Mutana madrika spoti kedira Meneka kusampiwira Mutiati hata mtu terira mtu sharola kupula Kupulo la kuikurane Onira uimeneka kura kusampi kusampi kusampi Oroha mutepo na kakaro mosa Otsito mkobulash Madrika mwisha vale mosa nukuno mkobulash Mutana wehe urohe kumina madrika kula mwondreva Kupulo mkobulash Yekale mission transia sana mpolisi tiko kampula mwote kiliwa Kampula ya kala ila ya sporting kampula Sporting kampula nisula huwira Ampirawe mwakula wa muta no Wakilaka Stadu no vinsibu du junyu Masi mwaha wuhi wunana maholela Nukula na sporting kini ferroviaru Hima wera mpira tala na sporting kula Nuruwa kaleke kampu yela Yona mwote kiliwa Mwaku melaka mi wunano kumela maholela ferroviaru Na maholela nukula na sporting kawampula Wanhe wiyo niwa wiyo kia zush Weso hi wunana Kere kwa mumu mi wunano ni ferroviaru Ampira wote na mpulesi mwaku mutano Nuruwa dikaka no Stadu nsuku dujunyu Na mala weso na matanu kumela la migwana no komela mahola so aki azul mo sama hola ferroviaru wanta prota na ambulance anukuna aki azul anutika kana lakani oven 5 de junio Madrika mwondre vale nikurulana weso kupula ohemela Rumilo ekilibri matavini wa sport Kwa mwondre madrika kupulo mkobulash Madrika weso tinumuru kwato kwa madrika karlush Toro maila liberi matavini wa sport Nika wampula Kati mwosendura huo kupula madrika mwosava Anikulo kupulo mkobulash Wavunyo liberi madrika kupulo mkobulo Kupula madrika nli a sport Nika wampula Omvunyo le madrika sport Nika wampula Orimpadupi na madrika sport Nki eriaru heka ambu Timakasa kwa madrika sport Nika wampula Otasi ul madrika kelo hula Sporting kwampula mbona marika shelito sporting kwampula ari patope yewa kurura ku muno mukovola amuse kula patope marika sporting kwampula faizal hirukureria wabira faizal marika sporting ki opasa marika tusha kula marika designa mke signal marika sporting kwampula muse kula holi kumi marika kupula mukovola ari tohola marika tena stasu ari kuna sporting kwampula ombunya kaola kupula mukovola ombari marika kuma kwante sekula dishwabira jwao amarika kula sporting kwampula ombasa marika kuma kwato temulumi ombari muli marika sporting kwampula okoro kwa marika kula sporting ki ari pakaka marika Kupula mkobolash, numero 4 de Carlos, avra Carlos, mwenyeka ni nchichava, ambasa marika ni padupehe, nikuna ferrovia, kereka nukuna spati kwa mpula, marika kupula mkobolo, moroshiwa, padupehe ya spati, kwa mwishi niko himetu, eli arifa alta ya kupula, na mwishi niko onale, na mwishi nilo konona sa kupula mkobola, ona pahe sa spati kwa mpula, uruholi mutu na mwishi kwa mwishi uruholi we, tanukuna kwa spati kwa mpula, padupehe ya Wan kupula mkobolash, rika spati kwa tepesha hola, na mwishi nila hona mani wa lotu matavini wa kupula. Avoneka na madrika sporting kwa mpula. Wanta madrika sporting karomelaka lotu matavini wa kupula mkobolash. Onromela lotu na madrika numero 15 kapita shilitu anukurula na sporting karomelaka lotu matavini wa kupula mkobolash. Wate musaru, aruku madrika vamosamosa wa anukuruna na kupula. Onruku madrika numero 9 ola di shailu. Wala kina madrika mordeje wanukurula na kupula mkobolash ama arama kumbali hana kuna mkupula mkobola wakati ya nivaha masina na madrika hola nisina kia nivaha hapolongweva kupula mkobolash Antonio Mela kilever matavini wa kupula. Yeka nomela lota matavini wa kupula mwenye kamadrika nukuna spoti kwa mpula. Marika lasa di shilto mruka numero 15. Ona mela lota matavini wa kupula mkobulash. Marika shito mana lota patupehe ya witela. Nomela to lota kina kwa ne matavini wa kupula. Mwishi ni hima wera na madrika mwurisi wale mosa kupula mkobulash. Nukuna mutrava kila talene vale nomala mgeso. Tasi wava madrika nukuna na spoti nki wa mpula. Yeso katuno kelaka iwe mishita siya sanampulens Mokuwa le imainia kura kelo holo masukato kura mpantro la wanan liva Oto roko madrika mosa anukuruna sportingi Roko madrika na shitasa roko madrika numero 10 le venke anukuruna lana sporting kampula marika sporting ki arandel lingua in roma kamutal marika nu kurre kupulo mgovolesh marika so dremoro ki kere kama para prata albertino ani kuruna kupulo mgovolesh mun marika kupulo mgovol albertino o weso hopi o mushini o malam pero hol motra o nyoto o mali weso patu o riar we campo o poli weso marika kola so ani kuna sporting kampula o marika mutina kunsu mutal marika mor jasati ani kuro kupulo mgovolesh o ru holo holo shen marika mutzoito kan marika so ni tani watembele o vera tempe marika kupulo mgovolesh o vera marika bala li a kupulo mgovolesh lo morshe na mashini ko himmetu over marika kupulo mgolo mka mor 4 o musiko la patu ope ya valle khalle mavram pira anli a sporting ki a wampulan over marika sporting kwa mpulanli o mole pira ria ruwe kampo marika cross sporting kwa mpula marika so trimo 30 ore so no niteni wala wese dedelson over hol marika no kuna sporting kwa mpula no mo seta na stasi o murushiwa moshe no hamani o harma ile o holo marika weso an kurulana kupulo o mgovola iso kathiro ka la ko holo madikelo makuru ma sporting kwa musani kupulo mgovola inaso patista vanto repantro sin sawanli ke kai kupula lelo kupula musaruni so sport di kwampula so akela ko holo si santo roma ko mutra madika no kuru kupulo mgovola patu pe ya morle so motono mo ntone wa madika sport di kwampula ko holo o ne patu ko kala ma fram perola so di anli an kuru na sport di kwampula o mena ko mutra madika kupulo mgovola sho viriha o ho madika so te mulume mulume ha ki o ho madika ko sport di ko tembele madika kupulo mgovola o pa madika mo sa ko madika so di franki madika ko kupulo mgovola o kala madika tembele bra tembele madika kupulo mgovola ore padu pe ya kuro sport de kampula kuro kore marika sport de kampula mushin ro we ro hana mane mutra marika kupulo mkobola o mushin marika kupulo mkolo kuro kuro marika a le taro holo kupulo mpunya kola sport de kampula marika so numero 4 o mushin kuro padu pe ya kuro sport de kampula para mpira anli marika de kuro sport de kampula iso ro marika so romani ko holo na marika de kuro la na kupulo mkobola iso ro marika holo ina suka hima wira mpato la wanali kupulo mkobola lelo toro holo brikani ya sport de kampula
3: Eka kai porque atuala pelo como vani mi sinto miraro para wan ni veka kana ni te bani ka kan wi ka
2: kanyanya
3: wi kanyanya eka kai ko shikorla wi ka kanya ti vo sporting ko non ha kala wera o patera o lula la kane ma so vera trenatori paio trenator no esperienza ti vo mu kumi hawe evans lucara u buhala lenki pelmens para weha sintako enoro mutare tumashki nona wera lelo mukovola lo onkala lelo renesana nonkala hitikinyaka
2: Dr. Maroma de Libra Tavini, one Kurun Lana, Cooper Marica Sport, the Campamelo Holo, or Molumutu Mutamusha Marica, Cupulo, Mugovolash, and Mene Inasu, Makiko Hava, Mokoro Manliva, Esheni, and Ahila Wera, Avrohara Nicola Matavini.
3: Oh, yeah, Jocola Jogu and Peligare. Ne? Sporting Key, Equipa, your Lipa, Cupula Tambe, Kipa, your Lipa, in Suelom Manampiria. Então, Wera, Honor of Pay, Marca, Tivaka, Hinaka, Pacerani. Wira onro pacero markari onoro ko jame tinto ma wira jokutu ruwa veke kai
2: masi magalakon havai na sportista wa mpandra wa matikelola we so a sport ko ampula sport ki yone mulemelela wala sporting kelolo va no wa sport ko tikelo tuli matikelo va khani
3: ni wa sporting ko tikelo tuli matik ma wira hema wakunya le
2: wahili malotike kampu yisa saa yoka lo tako wala matika la limalele otike kampu hata le malashi kalne relvado
3: nari kalimale le maha wira wanyi atiwa nino sempre atero narikweno ni o kampu stato mitsingu dejoni ajukara kaya ori e kampu haya nini suwele ya rio woli hiwa wahima wira waikala ukati mtao mutuko nili malele mpa orumu alukari Donc non a kawira ni kunolelo ni kunro isonya para sporting ki wala kerero kharo isonya adversario le to limpe adversario le pa ni
2: masina kala ko havai nasio mpira drikingwe sansimao ni kupulo lola ne wa kupula yola drikir sansimao wala ne wa kupulo lova urunye matikoma kina kweni
3: nar kupulo le khaye are kupulo yola sansimao sikalaro la lini yabe porque cupula ola ni wa holo juka riva monike mono patrwani o mkampu ka etwe kumella
2: quanto kuma wani hana na madrika cupula na madrika sporting ki inasio van ruka ya mishintano sa sulu palesa na mpulensi wani pa na madrika o wani hana isalo o mana na mkampu
3: ni rane ya qualquer parte do mundo ma giocatore ai caleco o atana ne mutuka do vacan in cale problema nanni come lela kaya wan pularu pahi e tun kumella a nivel to mundo ne cara ki makavera
2: irne si sale na matrico ol o ngumi hamona wo mawani hano o ngumi ha mo campo wona vahi tonoro yanchalo
3: Alla nona anni kumi hiwa kartawa marelo Elo no no no hana hobane
2: o banwe tonori ya tsana madrika o mugovola ni sporting ki o wan ya ya kweso ya wani hana
3: ya wani hana a o bahiwe bale le jolo le moroella ni ola tamoni hanu ermeni jilto a tava hasue karta ermeni jilto du sporting ki moroella to mugovola football club
2: Masoko hasi sabena sopatista mpiro ni wao katula va poko ni sa mpiro lolo magrakiwa hava ana mushi mutako kwa mvaraya ani makanyeri ya walanari
3: kena kipresi bende kista
2: ahima maari pitura na mushi ni namuna kakanto kora sa nukuno mkobo la kanona aona sa shinchene sa sporting
3: maha uwera tame tia ni hini ni ana himakane porque primero maari pitura lini baka sana muheke perikwile
2: Namadika bale anikuna mukovo la ikana makhaelo mo sekolo mo lapere mathabe ni masporting kore madika mukovo loko kore madika no kore te singu juao haima wera okati mo kana ko ene kamusula sha mutakwa na mushokla wera kana to kwe akana to ko arikala avari sha tata na nikuna mo sa kwale sporting Isa promotor madika nikuna kupulo mukovo la Ore padrope ya West Madrid Sporting ko musekula padrope ya barukumi Madrid ka ola weso al motres ukal Madrid ka namoru anukuna kupula mukoleka ko sawera nasu yoko yo maliheria kala wer magrekwe ha muteko amar pitru kala to kwera anona sha Sporting kanona sa kupula mukobola shi
3: nda mar pitru kanona sa Sporting jipahi porque akala ale o mukobola kal bala karaki makawera Atiyari yari ko presionare ne vale ma presionare che tanto siete occupani di falta sovata tutto mar petru wala che era arbitro principale Alvar Junior ti vonira pequena cosa mar ma giocatore lo mugovola ya vanya male meto onira merco va bizarre cura nar come ogni assista meto se namo no ro mine kala mkwinyu wito tutto arbitro ombara mte kwa khalla sana
4: e shekwa ya mpira
2: Melo
1: 16 horas e 23 minutos capela Fulinha ala muorato Moçambique wira Tanzania o Nigeria e gol wa Thomasa va Tanzania 2 Angola 0 na we ha mukhalelo batikwa kwenda no ya fani himo wira watamela obolo ya e gol mathavini i porcento so watre chasei o Tanzania wover kana Nikuru na Angola 1.33% sene na ve Angola 0.08% vano omukala na mpira metoni ondiwa pose di bola 57% mono wa Tanzania kinera 43% mono wa elapo ya Angola oma na mpira na ve kipi ya Matavini novi ikuwa hazere tana sheshe mono wa Tanzania kinera taru ikuwa hasa elapo ya Angola ikol piye kihimia kapili sa Tanzania yovolo ikina yaneraru Tanzania 3 Angola 0 ayayaya olilo va Angola kwa nimona mwetoni mwanikuru na Tanzania wata mela ovolo inha mpira ahiso opia mpaka matala nikuru nikina kunene Tanzania opia ikuwa hamlo kwa ni tana taro zoi tuvezi shkinera Angola pia pahi ikuwa hapili igolu ya yopa cheriati ya namatika onihani wa kwa himia namatika onihani wa mpanta wopa cheriati volo yale ti mbelejelendi mkwa hola wanai volo yha kizinga ni ele okiseria volo yha onihani wa hamis anamatika aranteli hiwa mpanta wopa cheria o kuma Manuel onavolo wa Emmanuel onakuma Eliseu onavolo wa Avelino ola mono wa Angola Jairo o vahi wara kanjano minuto 55 arante lihiwa Gabriel ni Avelino Hosi 70 minutos, pero como están, andamos a 60 minutos, 64 minutos, no va a jugar. El Guaraca Yoshi sería Namática Costa. Vamos a. Vamos a tocar la bota de pechavo Namática Mukwai. O no me
2: Mucha praga me lo comí leo eso ni Michelle Champagne lo malí hería Juanan les puedo que compondré tu no con la no me cobra que compondré tu no voy a empezar o hero turbo matiche luaya me acuerdo lo malé ni me ni jamás can guariana por hacer negocio lo matavini o lo malo me cocha matiche no con la cupulo me cobro las o ya lo he capado matiche como dos insenga o matiche senga no con la cupulo o me cobro las o por acá mor matiche o solo aquello holova a sporting que van pula inacio rempanto la Juanan les puedo que mostrar no cupula aunque todo makuru alava a wariana wanaro wa weso okala wapi wol wanaro kala wokorokora avoro hera nikor matavin
3: aka kayi mahawira makuru ala wariana balika roka ki non ka semper wira kubula principalmente tempo il nesse caso seconda parte kubula oroye determinato sporting ki okora korompanya bola wanwa kala one la ilasi sowata da klo fallandre ha tambe ka ke so fallari por cuarta red de Sporting Roja la mucho concentrado ni on barra
2: muto per madre como un cunso tan con Sporting como ni matata na mushin ko him rebera ka hero munya wa pero toro wa matata mawe ro muto mko se mko se madre kan con Sporting ka pemta ka madre kan ko kupulo mko bola mko ko ka madre ko la otro wa yogo ka madre kamo da sete da sete ka madre ka munsa an con Sporting ka wampula o per madre ka Joao o per ko madre ka Sporting mko se madre ka munsa an con Sporting ka promosu ka paro pe vale quando cura copulo mugovo la Sporting aia America la Sporting kinasi wana pisaka ruva wakala utsira kama travia copulo mugovo las
3: aga kai defeso level are concentrato non è spettacolo va kala vera minuti hallo mala para o mala che impira tanto va spettacolo kuma kayo bakani
2: Madrika ni kuna Sporting ki weke kai ukaka Madrika la bronha le golua Sporting kwa mpula ki ya roku paleliwa ya roka la fora du jogu masi nkwanto kuwira Sporting kula wampula inaso batista ukala na makuto kutomunje ni makaja miho omitiki na mpira maha kampu ila yo wato tako wata mihavasha
3: kampu so alia kikipa so pili so hana mkita kutopuru kia nangala none la campo io vilo mukovola khalle sanna campo io tanto io cora cora tao tu non acavi campo ma che la one la difficoltà di kan kan na pahi a tu mukovola na khalle Sporting kuampula onona in fronte che difficoltà di
2: Isa makuru mala kana ka mikacha miho so ke lo holo ma ha kampo la wata otako ro ma ke isa pre madrika ni kuru la na Sporting ka wampula madrika Sporting ki awan pro ro vana ka matata o kumye ka madrika kuru kupulo mugovo la isa pro ko makuru ma ka matata a madrika Sporting ki awampula ndira hunto mpando lo sin sawana ni Sporting ka mosani kupula pa kumu trava kana tuvlo hera ne golu 0-0 masine wa hampiro ka tumukina kwene undirima ka tumukina kwene onvolola masana madrika kupulo mugovo la anira ka kuholo amanyaka omutete ola Sporting kwampula overall marika kura Sporting kwampula ore pandu opeya wakupula mungovo la marika Sporting omuse kula pandu opeya marika tumakasa mashimeto sa weso muturuwa ore marika ore marika mutrava varariwa weso marika Sporting kwampula marika mutiki za sa marika monsa ambakele kintalo kumi marika kupula mungovo la isa marika kupula mungovo la kumi makoro menka isa mara pera Albertino anukula na kupula omungovo la andro kwa marika Anastasio Sporting kwa kamari kama Roy Germano America la Sporting Campula Andro kwa kamari kana Stasio kwa kamari ka Germano Sporting ki Awampula ndia hundo mpando la wasen sawanali Sporting kwa kile makara pela kupula mkubwa kwa mtu kile wano kwa mtu lava hina shinta mtu sopra ka miloko mili weso ni metana misheshe wa mpando la wasen sayo niso na kamari ka uruko kwa kamari kwa na Stasio Sporting kwa kamari kama Roy Germano anikula na Sporting Sporting ki Awampula mkubwa liwa ni pa marishanti wakali wasiso ni maratona wa mkubwa na Sporting kwa Awampula kwa kamari ka romani mtu lava kupula mungovolash mbara mpirola weso talbertenu mbara mpira nikuruna kupula mungovolash yesa mutravana mushini mawira ohano vaniwane kapitao morela alikura kupula mungovolash omane kapitao morela omale mpira muruan madrika faizal anukuruna svardin kawapula ambasana marika merote ntisharmino omale wenina nusio mbara ntena marika nashtasio omane marika faizale omane marika shermino bensharmino demne vahe marika modesh dileveke nukurura svardin kawapula omuso nyowa omane marika Munya wa marika kelo holo ba aspade ko kana marika kupulo mugobolesh obra kupulo mugobolesh obra kana marika kupulo mugobolesh obra marika kana mugonyoto ane kuna kupulo kana marika sorte o franco ne franco marika kupulo mugobolesh obra kana kana marika kupulo mugola muru ba do pesha marika marufu wa muru marika kuna aspade ko ampula joao obukwesh mbene pe kolete uru obra kolo tu marika kupulo mugobolesh musekula uithela kuranda kwa makurala anoro wa umprolo kala nakikwa madikelo ayava wakala malakasisa oishinda ningwe wakala we makurala va karere o warrior nasa masana kila kwe ha mulu welo

Arriba BBS agency. Arriba ka Malele. Asi muha kuwe. Malele ke kai. Wera oniyasa o. Akada wera. Mwurumukacha mihiwane pa. Mnolo liwa o. Ena. Akala wera. Mwini huwa huwa. Ne kunyonyo nolo liwa wowo ni sikina kusorera ineta nkankani toko keresa

0: Porque narinchi ponani khale no makoma cho wakoma cha lekhale mavrano rad Mozambique wokuma u Cabo Delgado niasa wa Mpulani u Zambezia salama to tene salama no vira na rad Mozambique wokati kampate kola ni raka mwakelele makoma cho venchi vechala khale evreke ma polisia evreke anusunka ela pu Mozambique anana na kirini cho hiana hiana anana na vreke chitu cho ta khalaja chino panka ya mawani chino panki ya mapuro makina kune raka makoma cho ale khalle vreke ma polisia o Mozambique no vero hiu nuwa minutu kumi na miraru kati wo Mozambique toko chima chile hune ne upachironi vura ilelo ni kale ni huko no domingo mwaku 17 mweri wa 5 mwaka welfu pilo na mwaka 26 ni huko nani kale evreke no mapolisia mapolisia anana na chitu cho tene mapolisia nusunka makalelo ana mawane nusunka vreke malelio unaona ni ahilapo yo Mozambique wakuma Cabo Delgado uniasa ni unampula ni chichu vrike u Zambezia mito kuchila chino toni rokala choku maniha ya provincia chochese chonla ponu hiho ni toko chima chile hilo wakala ni huko no mapulisia ni virane mito kuchile chino toni ra mapulisia ya kukila ni huko kumana na chino varaya nteko kihali mavrana horadi Mozambique ni raka mashkamolu nino minutu chino wa Mustu du chora di Mozambique no kela ulmachera mwaha ule unotonyera miteko choma polisia o Mozambique. Tukono chule ngura kwa konantano hala kale ma polisia o Mozambique. Nantano na pira iaka hansini na moja chenka chekerule nritole wo thonyera chwa kihera ana mawani o Mozambique. Na so mustu du chora di Mozambique vreko opati ula nihana na latu leho no kela ni machera inchina nawe chanchila uvaranteko ni mananani chinoteli ya wehina ukala polisia vreke o Mozambique.
1: Mi mchina naka Francisco Kurekwa ili patente superintendente ya polisia I nteko wakami wa wehawehaja ma ivida ya ma polisia yule ihani yaka delegação do serviço sociais da PRM ya kala wira anawere ya waru anlaja isumu iolia watu mela medikamentu akahima polisi apa na sana ya na il familia yotene na kala naye
0: mwe Francisco Kurekwa kale polisi ya Mozambique provinsi ya Cabo Delgado isina dira vape pakana ni rekechone ya wiri haleni siani mtaraka ura miki mpero kala polisi ya
1: Apanka mi malia kawa wira anjere mwaka 2001
0: yeah
1: yari concurso yo kala oro yo faculdade escola yulu pale ma polisia mi we walia kawira ha escola yulu pale mi yo alu kita landrimo kirwe wonwe kirwe kakali henre ni mi kakali ye ma polisia mi kwanki kwaki chivela ka chona kai ama polisi ya ina kai ya barakante ko ane thukale bana akichele kicham ya ane thukale nyoro ta yo bano mi wan kichela kani mi pa pigeon shiker vi haka kweli na vera le athu eli ishole yo o maputu o mishafuteni pa tesia kamu purwania ka ongwe in 2001 o pukala ka iskole yo 4 anos ke kinari iskole ni mwemwe wanjira ko garante ko ongo maputu ongo pukala ka chef de operações de terceira esquadra o Maso Tungi e nehania I bairro yo somashir di levale aqui na coira ko Colombia I esquadra ko Colombia ke kala ongwe ke kala mia kamira ru kinari chef pa kumhiya ka phwanya ka manimo phukhala ka wawanya ka mo phurwanya ka tho untipo hi ngwe ka khala ma kha mo cha ka wa kumelia ka vale phwanya ka phempa mo primera squadra khala mi comandante primera squadra
0: no studio chora de Mozambique wakati ula nihana na va mayola tulia vreke latule mo cha mwe Francisco Kurekwa Polícia é no curme chama que leva na mawane província o Cabo Delgado. Honi machira umana na oteni chanchila we mite kocha we. E mwe kurekwa kama na chira na apa apa pinenno. Na hala ko papela ko juwe la buira upachira ni huwe wane e mavirale atwe luru maputu. Khaleba wana rika rika urua mte kwa polícia.
1: Ile yari ikundrika rika. Majina ikwala iyo ikwala yulu pale iyo ina rika rika konta ina pankia izame yo wire izame da admissão popela ka o faculdade yo a Cipol
0: yo wiwane e mapura virale nyo menji maputu vai vai monten barakanteko e ne hima chereni mapura virale nyo hotel itafaute ni chikuna lenyo hina makale
1: itafaute kajintoa Majile mpaka polícia hana akalanaka uvilela. Uvilela konti siani konti unawapanyamwe akina ku maafilitwa uruwana. Wano hana wavilela ka. Majibano hana upanka ka panka jihimeria uformasamu. Akala wira ntuna atukia. Uwe wante kaja ipapelu yo uruwana wakunya. Wahimeria wira vaha iya nroeke uprokuraturia. Ia jinroa u serniki wetu majari na wale ihani naka atwa komu no keshari rumbuira amona kan tuyo awaka na polisie o procuraduria no na polisie o tribunal no o teni o komu ati we u rifardado ule o keshari manale u squadra amona kan tuyo no era mena u squadra ku komi hiye majivano itafauti ile uhichuelela konta polisia kan disidiri polisia ingina kan era inese wira ulava notukia maka miragu omiches
0: mpaka lamu
1: lo no ukunyani ikunya ikwa weto mano itafauti ile mapolisia inankarera itafauti konta mtuwa na okesharuyo noruanele mpulisia Into weyol.
0: Yeah.
1: One on a monaka melon roto with an over handsuk. I care of no one of it. I have a real you, a lateral. Abulis, a funkala, a lateral. Majimena, Kalakala, Wira, he at Hinagumi, Hatwai, Tribunal, Unkumaya.
0: Vale, my Francisco Quereca, Montucan to Ileo, Opanya Squadra, Hina Mula Muloni, Opanya Valley Jaruso. Nira ni vale ho leverelia ho rwa wan wala tuna ho liva kacha chitu cha alakelia wina ho mudula muloni mwanku manana kampiro ni vale manana uwe hani wala ni manana uwe ha nula ante kwa limu anchile khalai vale unkhala chani
1: iyo ina kala wu kala na itafaudi kwa wito e
0: ye
1: onta iye na vale na uira ka lolo ta kituki halion
0: yo lole
1: ta pwele ya kole hine na mweta na namu herere chitamo Wira wa yang nesaka foto ukiran kula, orang we kata no, oh kima na oh kita kau tuliu no, majmano iya kala hiya no, ita faudi majmano na wira hi nimbarante ko.
0: We Francisco wante ko nvarenyo wakala polisia, oh we makalelo ana mawa no Mozambique, nri hotelia.
1: Miki na hotelia.
0: Yeah.
1: Intelia ka konta yakala yo tafaudir na ka nte kwa koyo na kala na manana open resolution
0: yeah
1: kala iva ate mi suru kucha cha siva ye una na wira kwa bachan bajano nene enjeriru ira tu ningona wira governo yo na wawe hatame mapolisia yo o teni horwa ikarra chichi mocha yengi wa itrio ni no wa we ya sana sana
0: ka kina mahala ko ni chuli haka nantano berkende chama polisia ona pi hera ya ka hansini na mocha nenne wa ku mheri keru ula nritola
1: na ni kuna
0: ni
1: kumelela wira pipanki ye wiria ni hukuno wa polisia Vano para o panque ir com uma polícia e a comer a lixia. A partir do acordo de Lusaka. O acordo de Lusaka era o último artigo que eu li. Nele que tinha o panque independência. ikoto ya panki ya frelimu ni kolon.
2: Mm.
1: Pari ya nene hukuno, ya dikaji ya panki ya korduayo.
2: Mm.
1: Wiri ya nihana ni kalanaka i forsa yo protegeri.
2: Mm.
1: Ilapuela, inari yo Mozambiki lela konta, hiva hiye tependeza frelimu la pahi. Ni kalle i forsa. Ivano hikala hikani ke force yana watu ipotesi kwale wo dominare to
2: ye
1: vano para wiri tario tene pare ye wira ni bankie ke i corpo i mucha yo pelo va va wa sicurari va ya i poder ferli mm. En 75 vano ye le force da ya hana formaria entre atropa ya ri o a po fatala ji atro akina kwa atropa ya ri a Frelimo, ni uma polícia ou a portuguesa. A portuguesa ali é a minha galera PSP. Para vir a mala, mas é a tropa ali, a Frelimo ali, e ali, para não ter a segurança. Para panquear, para panquear, para vir a formar aqui corpo, mocha, e a minha galera, o corpo da polícia de Moçambique, CPM.
2: Uhum.
1: E ele o panquia um pouco 77.
2: E
1: ora e panquia o iria
2: capiu eu, ginaro polícia.
1: Niki ginaro o polícia que narra até uma camocha 77.
2: Oi arelo.
1: Ora arelo, miki já ia 76.
2: Uhum.
1: Vano 77 lá para formar a República Popular de Moçambique.
2: Uhum.
1: Ora formaria ela. Ora a República de Moçambique, Popular de Moçambique. Polícia eu Pahia CPML nala kunya ya ape sipiale ahorwacho o Portugal anuhala yoyo ni haformaria ma polícia kuiri akaba ma polícia popular da República de Moçambique ni hukala PPRM ni hukala yele de 77 mpaka 92 papa kia constitution ikwawe e halaka ile ikotre ya Renamu parobani haji anar Renamu ile mali haji anar ikotre ya Renamu ile upiri yaka multipartidarismu vano multipartidarismu ile nihimyo hiya nchina no ekosisyon de Moçambique yo e humo dare para Republika de Moçambique nihi 92 yo pa humo dare para Polícia da República de Moçambique, PRM.
2: Managra, PRM.
1: Mandava um paca de girava, um paca andava, um la mulher, um paca, PRM. Polícia da República de Moçambique.
2: Cacana Lima, Tirequene, Miteco, Chinene, Chinene, Chimbara, uma polícia.
1: A polícia, né? Mara o cavalheiro sana sana e segurança.
2: Yeah, macalelo.
1: E tranquilidade, wira o cumi, antu ao tene, e o calana, o malele aja. O ani hana jamena nena.
2: Yeah, empurra.
1: Empurra. Aí um fumo é vale o irado, o rumi havaco, o oriatapo. O rumo ele é o
2: fukule.
1: O fukule é a na oeri a choco lava tuba o rio lava que um sai cana o paga jela prima na hi no manteri o puha o ato
2: vale nina wiwaka polícia bracani poro no na ovia cana na mawani o havo o batani o kuma polícia vamos chana na mawani
1: o havo chinere Ula no mova polícia nintu elewera uyer ehave pangali ehave nei.
2: Yeah.
1: Konta ine uha upatani jine inera inera kwa polícia ukuma mawana. Kwa polícia wale pinguli.
2: Umoranjulu.
1: Umoranjulu. Mena. Polícia yarina tumane na numane ukuma kwa ba pimana hii wala mpanka polícia. Naro kuha mawani mumu ura ura nintu ela nrima we. No kala chani una wana kala kazi ohima ni ahimia chaka iyo kanron polisi
2: hini warehen
1: hini wihini warehen tu wana mami tabita kavale piwa ni kala ye wira ule na wii ya chole mashini nirwa na polisi wana hawiela kavale ni nirwa na kwa nyambani ni nirwa na kwa provisi ya manika utete no halo ukusokusela wii ya wawungwe wana manchere ya wira polisi la drown Mas vano awa a kala ka wira nyu ni hima cha wira ula mu ni ko wira ula ndrima awe sana sana ula mwira ka ah kweli ondo ten wa bara won o patani
2: ye
1: kan kala tula tara ula
0: mo studio cho vara di Mozambique to ko chima chere le hu pa cheroni e vre ke ni rinava mayo la tulia mo cha fer ke kan le polisia nvarante ko provincia le Cabo Delgado e cidade de Iva Pemba non hima chera Omana na chanchile haya, mapulisi ya papani, peri ya metipani, anchile chani. Vireke mpaka na cho, mitiko chino tukonyi raya chovara, omana na omaliha mawani. Nihima chereni, mitiko chino vara mapulisi ya, mapulisi ya ukalai, toko chima chile nyura kalewa ya risi gila weta kata, mitiko chavere ya uli ukati ule. Mitiko chino vara mapulisi ya onana ano, ihawe nubirika ni hawa?
1: Iyo kimirika. Conta America na ma china bahi ya je cha himia ya maji wote ni misau chi jote ni uira ni Romania ha i problema chi kumela mawani mo pimana ku yele malaka ka CPM pepe RM ila PRM kha chevirika na le amocharo
2: bono yo pavela uchuela miteko chino para mapolisia wo pavela ukhulubeli ha imale lyo mawani nokawa na mipinko ra uvira economic environment wala tuna ni poro nurwa uitania wira ibali onatiti ibali ochinkoni ihavo utikini haja nuvara chani
1: ile panga jimale wira ba police ya kan hale wira na ana mali hira weha weha cha mote hi atwasawe hu na kontari nene na apofu
2: yeah
1: apofu vigilance parina
2: pano himeriani
1: pani himeria Kwanza ula no na matanga nyoyo no kare na apofu ni hii ni mara na apofu bimana ni mteko chote ni mara ma polisi ni na kontari apofu pani pamperi nchini ma prote ni yale itu chini ni difficulty ni lakuna chini neno apofu pani prienchini kwanza umwe mesaja maruwa hote ni ma polisi kana la wa madhira hote ni ukagua la ma polisi Pivana neraka polisia pa numero 1 ai povo e povo di numero 1 ti nimeria ti nonna manana ule wira la tar un khala ma poroni ula mano la din de suruma ule mano le dina pithela ka tu e ro ku ro e ro ku matani apovo panona ni apovo fan sintiri bimana apovo pi instrumento principale di trabalho a polisia
2: Bano kaha kina nyuma himeri yaka uwira kwa miki na uru maga. Mwifrancisku uwani we kihomona mtu enyaka inupa ya maacha meno. Nyuma uondwe la yolole na kichonka miyo ora kiwele ala munu panka chani.
1: Iyo kinsaki kana iyo kani himia.
2: Kineria. Inopi isi ya.
1: Konta inopi havale uwira iye na iwaka atuwela kuwira akana sinta alale. Paki himera le. Ahokoli haka uu. Na watu latu watu wata kaya kara sinta ayo wano kimala iyo panu wakana kana ngina hini tunu noni hini area so nera hapo hofu wana hapo hofu nina kantua ayutani yeye yeye hapo hofu vimana iyo kani chiki unhima chantu
2: unari
1: noni hini area
2: Nukwanka kachani, nolu machara kachani milatu chile chikanle, chama, vano anupankila na kakirini kuko violencia
1: Iyo, nene iyo inehani ya krimi violencia Ntu hii atu ankala kalacha, tunata kia, tunata o naati yolole, ahana benchi Ntu nona ataki yaka, ntu ahana anihimeri yaka Unihimeri ya uirava hawungwe mwana hawuna atakachia panu hii narwane ni puru no wapapa pupa nkaka ni dokumentu ihani ya kaautu ikesha puwa arwane laka uprokuraduria narwane nyena uihani ya uprokuraduria ate upubuya lako utribunal utisidiri yaka vano pimana inere huwira sempre udenuncia
2: uhimia
1: mtu nati oyo No panya che itafauti yeye onta itu kompani yeye às vezes hi kani mo kompani
2: mo chuela
1: kani chuela banu mpaka tunaona le o ne e wale Ondo panki oyo ana ana próxima riki. Ai woni himeria.
2: Eh mwe Francisco mo kono vira ana wona ne achali. I provisio cap delgado i para para cho cap delgado ngina wa achali. Eh ka ke na nyu no panka ka chani mo na ka achali kama na hava mavano aneta chinchuwe laya. Ne hava na panka achala tunupia ni huko. Mana na chinone le nyu nyu ngina ukala ma polisia. Wala polisia.
1: I na vaka hala wiraka wakani ajali o accidente.
2: Yeah.
1: Yeah, no va yeyo imenywa. Ina ona nya ipu jinji wasi asi mwana machove.
2: Yeah.
1: Untanatuma miota? Miota yo kanera wira iro uskolani yatima kamota ayoyo. Ola lamulia urwa. Uskolani ukuitucha uitu cha ekodi kudestrada.
2: Ilado ya pila, ilado ya pila.
1: Uhimeri, ilado ya pila. Mwona ke ikaro ya intare nyo ya pila pila ka. Inhime uira emergencia. Mwona kawele ikaro ya ine melale. Inapere hendu cho vermelho. Inhima wale uira. Ino uwe mela. Wani, aina kanjula chanyo. So anarwa utuma. Ukohele iparapara ni mwato yo. Weta aneta panka wale ocho waje opa wene kanchuli prioridad kimana I consequence chinji wana wata kachia mo inona ni wata kachia ana mota
2: bale ni hime ni rakicho achana no tepio kumi hendra pale ana mota pale aneti hikaru mana aina ni yavira cho ana mota ale mpanjo ikale wawaya atuna ipo sana kanikaru ele anera una ho kipacha mika vira cho akatawa pani ni mwa baraka pani ala twala la ina wonta sona pa ngacha
1: ale e chipanga chi himale ngwa wira denji denji an nenji wa anacha ale wala ala ire harika accident ala ala an nenji wana ana mota wonta ka paralu sikolani ule ane neti hekaro ho vira sikolani Banu benchi benchi awe, yena wetea kwa wale noro wira ule no kituwa rola o no unku maana kolo hana kwenye simento. Banu jimana ajwezi, nawa atia na moto la. Atia kwa wala atuwa kwa wale, namu hawea. Awe hawea kwa wale, na ile inkali kirime. Ikirime. Konta wale kila kala wira intaratari ya asidente. Unye na intaratari ya wani kirime. Konta ina karwani shkola ni.
2: Yeah.
1: Na tukia.
2: Kake na nina wakala ma polisi ya, na verga isi ya ni, watafauti kampate kwa ye lela nera, mataxi mota, wala tunela na iti hamota, anugira mpanche haya, hii simaka, umana na chineche ya mparapara. Yuba nusumele isi ya ni uira, itafauti tokele ana mota ya lela, ingukuli ya nina wakala ma polisi ya.
1: Ma polisi ya la, hii karitwali specialidade yu, Ira kama polisi o transitu kien I havi kampanya ma ipanka ya ana wa tukumea ni ha wapi himerecha basi akina kwa hamu kan kunda wiwele la manu modu mo angimeri ya pimana independi ha kaugura mo na kaugura polisi te transitu ha wo no wa prosima ni ule khala khala ugura no himapai ugura multa Inde no himya uso mihani manana chineti haya. Uira ni mihapa krekatu 5, 6, 4, mota ni yoyo. Ihava itafauti haya. Ihava ikonsekwensi haya. Pimana, haya na hana chikampanya. Jo, ya na wahi mereja mapara jini motene. Ana wa tukumani hachaka, wahi mereja. Masha hawa mwanera ya imperitari kiliente. Ana ayu khane bole ana kuma kuma ja
2: ana arwa kahakina manana chonyo kana chia misuru nuhina ukala ma polisi ya mapromenti ninago ira ka au kinyo kan chiru kwa ka akire ndio le kiuna kina ukeli hante ko wanadaru to kunima ke chole wan chiru kule ukilelia wan mi baba kire ke tochani akina ku aha wanera ama polisi anyon kachaka nchuruko onko hantule bileti ya umwe mesa ukomie bileti kirina haya pa hukiba nkewe note ikweli yeyo
1: iyo ikihiba anyihe kontak melu kinaro wiri ya mingi kama irele kwira kimpia nkia
2: wala kinchuwela
1: ni ya kumela kapanka joo ehana ule kumeli hiyo lole ahana akeshari onta polisi ya rimaruani ahama chef yao ana awako ho keshari iyo khala khala mamana na ehi anahi meri ngira mwevara kante kumpako uresebere suru kivo
2: kivo
1: kivo wanontuno nyonki olola hana akeshari woturwa polisi apo woturwa prokuraduria ou outro a autoridade mais próxima, outro a mais chefe do posto, o irá a polícia te sale e bilhete aca ou nisso com aca, eu ia hana na puniria, na puniria se chama.
2: Cá que na hina o coto e a na manquelela e província do Cabo Delgado, e na paerera o que lá o cat e na paerera o chuculia e província do Cabo Delgado. Kahiki na mapolisi ya mite kuni chinovara ya mawani wapabela wiwa nana na holeli wira weche tana mankelela wala tuna utikini haja atu hichu wanacha mawani malama rikichani wala mite kuni chinopankia
1: iyo mwanro kurakakire kichamo kuhuli umaja wa wira hii ni mara deko mapuro nitame ni mara na hapo ana mankelela na anokumania na hapovu paropia unipura niriayano akumale matokoni
2: asane
1: asane vano mpaka le wa vigilance himaliaka mpaka wa wadde ni usiar wa polisi mari mambo ma polisi awira ha ma patane akaba o vizinho aka kanona ne area rupempa machimika ligari ki kan ki nera wira kirin takwani o khabo nipurane akantuwe nipurane nikale abu tuintuwe nipurane nikale mena mena bari ole rwale bai nakuhako kwani bawe ba kantuwe lelia machina bele li hamsuruko kula ni huko usimana ki kimbala na bale li hamsuruko mwinji nipurane mara ye kanintuwa ne Mano ni hana ni kursi mariki. Autoridade, wira, ungue.
2: Ahamo
1: matiki ni hacho. Talweshi ri wongo, ukotoni wongo. Anakumila kaili. Ini tamenda wa ineone nesha. Uwe anakotu ya yaya ngini akali hawa. Ahokiri yari wa inese tu, ikotu kwa. Angiri yari ikotu kwa wira chani. Wira, uvari ya nikata omono, iruwano cha wanyo, kutle kikina akela. Wano ye lela ile imanana atuwasau o materurisa yala.
2: Aho korosela.
1: Ano korosela. Aho nikiri ya lava ipaniku. Aho kiri ya liva imedu. Kweli ni neuiva nanacha. Neuiva nanacha yoyoro. Itu yowotia. Itu yowotia. Na iyo wa irede mushikitera iraka ya.
2: Sinawiva.
1: Mahuku makavi, para aina uganyari ye, kutu ye, ipankalia ye lehela. Konta waka, poti wira, ni hirwe mwalde ya toko watakari. Masu, manaku ya ye, mentira che, chinkriera ya ye. Nagu hivana na cha. Nevana na kote cha. Ntu vale horwa, na tumi hawa mpangia, tumi hawa umerkadu. Ha? Wewe kata kelewa. Itu cakap orang yang, okey baru, atau wira, cuma kan aja orang cuma tak cakap
2: tu. Wira,
1: omuira. Nanti mah, ini macam atau asam hotel ni ada, mata risaya lah. Kapan kacau ni yang ini, ni pun kumenda ya orang tu. Itu,
2: orang
1: pahal mah, pun kumenda lah ya. Tu baria, nampaknya, china kele tu ini, kibo, iya macam china, na banya. Muy well letra nene yontunera itujaka chokela na tukia na tukia yote na tende
2: porque ya
1: cherretela ye uwara njale nguiwe lela ye ye yo no se kawo ni puro hospitali ni puro ni ntulu ale ye ipiri ya tui hokela
2: apashare
1: ki kawo wane kala itu yotia wane atuovu ni hana ni tumariki izuizu Ntu nuhala upankele ya utenela, mpako umwira wira kwe, unamota.
2: Mwen Francisco, ni kale marani na utikilela ni vakani, ni uwa ni mwiraka, nukela wiwia, eraka miwa upioni, nuhoki kele lono, la mulia uchukia. Nye nukela uchukulela chani?
1: Kera na ahimecha. Nye ahimecha kawali wira uletiki varale. Hina, ntu nuhala wira uletiki varale, ole, Que era arrijo yo.
2: Yeah.
1: Nada, na ruana ko squadra o posto policial.
2: Ina muiva.
1: Ina mu ina via. Vanu yena ni mone were ha ni mu haka o panyena ka ke tu ye hi ni mu la agitador. Na moti.
2: Hai hai vanu ni rue mol mo malihera o bite ko chimuya. Isumana ila ikhale sumana yo thonyera yuma polisia ka hikina emite ko chitinka chechilenyu. Chote elihera usuma na ye lela, isifani notonye rokala, yuma polisi alaponi humotele.
1: Iye le simane elava, ni hana mete kuchinchi, na panka ireuniao polisi ya komunidad, ninarwa na mujini kwecha kwecha mashpitali, na na mujini tame uruo kwecha kwecha kabure cha nangu awihu, ni naro kocha kocha cha ni tame nava ila ihime hula wira na conversa radu Mozambique aparato tene ni iniwaka wira isumana ya mapolisia uyo tame ni te kuchihu naro parasa ko hila
2: malua
1: ni te kuchihu tene na panke imarsha I disporto ne era na panke ke thawa thawa cha o mata pola hira
2: ne ko mira nan kamana za sete de
1: bon io ni inaro panke ai i campionato ka hima polisia pa io ma nama wani ne nara o panka i campionato o ten i campionato
2: vale mo Francisco na pan campanta wonti campira ni kuru na wenye ni mapolisi kama ni natu ura mapolisi ya hana na ikipa na hene za seti dhumayu
1: miya na miki aki inkala o tawaja konta ateke ahulia lawa ura mwaka u 93 2013 kahuro Namibia umbaha o tawaja
2: wa mana ura za seti dhumayu ule ikipe yo tiyo wa notepe sa uholi lesa
1: o tawa Aha, kahukuma mo, pempa mo, rua maputu rua Namibia winduki, roko toto cha yari, nema polisia Afrika, Australia, teni ala, kahurua huu.
2: Masivalu hawa wakati mo polisia kenyo.
1: Aha, hawa ya kini, antamo waneri ya nachoro.
2: Nachoro.
1: Matanzi ya nano, ya hukivika na. Ande, anisi ayo o Swaziland ya tamea hukivika na anatochi nile
2: Mwolumo opevela wahira ala kalena mawani wa Mozambiki
1: tanka jingile pele nyuma wawiri hila sana sana yola maholo unotepa mawani uvukue umakutuni ulola uwiri una apo sonte itile imale ile ituotia manana wa chowajiri materruista irede mushikitere yoni hiyo uzare iyo ituotia iko enese yo wiria koloru ni hele majini yo itrinkale wotia mpaka utare atu amara hospital iti himiaya kila kala wiria alchef tu kwartera pawana le lete ukolera mena iyo kinkasai kana imana verihila neesi mwinchene wabara matata mwinchene anamawane wira ni varaje mono apu mwapulisia na apovu varaje mono wira anamankelela ihini kelele
2: Takira mulu mototo topela wahira ala kale amava no majove anopuela wichantiki high course ma polisia
1: ula polisia itiomana konta unkala napo fina era kogira chote ne jino ene upaka ye ya himia wira uwe hana inscription wanti kanajia mpako vi urwa uyente kanajia itu chote jine jimpanki yango uvara Kune melila kawawa, kirakami kinehania, Francisco Kwerekwa, panka yeyo, delegado provincial do Serviço Social da PRM, cabo delegado.
2: E porque asante sana mustudi chora do Moçambique, toko wamale huiwelela mulmo a Francisco Kwerekwa, kanle noholela, mete konyichi kanle chana mawane, e porque uwe
0: o kale onte ko niwawe Francisco kore kwa honi himachira kumana na o hiana hiana o pavela oteka ilapo yo Mosambiki ni ola ol macha mwishte di chuvarati Mosambiki hina wotonera ukala isumana yoma polisia kama na tunachule hento kuwera mwaka onantano tena pira iaka hansini na mocha kwa chen kacheke rugerike mrita uoma polisia o Mosambiki. Pasi hina mteko chila mwariwa mocha nimi Gracinda Masura wa mikrofone.

0: yevreka wakati ula nihana mstudio cha Radio Msambiki opela mwakilila ni matata meli matata matano ninauluma nani vama poroni
1: wanauluma ni mia no mweseli na mbula umpiru balamono
0: amweselio
1: saidi na mbula
0: saidi na mbula
1: umpiru uno balama
0: ukuma umpiru balama
1: riyari haya
0: iye uhuripele salamango
1: salamu wano kahiku sidadimo
0: Isalama, kahiki na vaan chipo nyuma nopa vila utanlela, no utanla wira mena. Ubalama mpiri unono wakati ula, chiralia ya nriri yelo yo wala tunanvihero yo kiita te.
1: Nia, no, kena mpira nori tijazi.
0: Ye.
1: Ni kitu ja kumalu wani.
0: Ye.
1: Ya, deni chipo na nadi kiwele sana sana uiwa neni.
0: Asante.
1: Asante.
0: Asante sana.